got your song from Shaq Wall with a song called Ako'y, akala ko'y langit. O, para sa mga na-inlove dyan na hindi namang tumagal, akala mo siya na, pero iba pala. Akala mo langit na, impyerno pala. Back to back with Q-Shay's Pasensya. Happy, happy birthday, Chalina Chelsea Badwa. Birthday niya ngayon, kapatid, mga kapatid. Anyway, keep the frequency, mga kapatid. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: lang. Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

8:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga kakatutok pa lamang po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ba't kayo yung nag-tune in? Nalate yarn? Kanyari. Anyway, kapiling niya pa rin po DJ Max right here of course at your solid tambayan hanggang pananghalian. This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Para po sa may mga pahabol na kasagutan sa ating katanungan, padala niyo na po yan sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At para sa mga di nakakalam ko nung context ang pinag-uusapan natin, our question of the day goes this way. Tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Again, tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Pahabol nyo na inyong mga kasagutan, mga kapatid. Sabi ni Texter 5673. First time kong ma-in-love at umamin sa crush ko when I was 14. And then yun din yung first time kong mabasted at pagsabihan niya ng, sorry, hindi kita gusto. Kasi ang itim mo na nga, ang pangit-pangit mo pa. Bully yung ano, bully yung nililigawan mo. Dapat tinadyakan mo yun, mga ano, 37 times din yan. Ira watching from Taiwan. And take note DJ, sinabi niya yan sa loob ng classroom namin mismong during vacant time. Ay naku, kung ako yung tinadyakan ko talaga yan. Naalala ko pa yung time na binasted niya ako dati kasi sabi niya may team daw at pangit ako noon. Pero now, nagulat talaga ako kasi nalaman ko na ini-stalk at hinahanap niya pa yung mga hina-heart niya pa yung mga post ko sa SockMed. Glow up yarn? Nag-glow up naman pala. And then one time, nag-PM siya sa akin na tinatanong niya kung single pa daw ako. Natatawa talaga ako DJ Max tapos nag-reply ako sa kanya ng who you po? Burn, di ba? Iyan ang magandang revenge. Napaka-pogi naman pala ni Texter 5673 eh. No, parang habuli. Habuli ng itak yarn. From Texter 1916, pabati, magandang umaga po ng Sabado DJ Max. Pabati po sa magina ko Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Pagbati na rin sa mga estudyante ng NC Criminology, pining po nila. Maraming salamat po mula kay Joselito Carion Borja ng Mabini, Santiago City. Shout out sa kumiki ng ina ko. Grabe naman yung Madam Doña! Sa kanyang kumikinang na ina, Nanay Rutesa. Tama ba, Rutesa? Ganda naman ang pangalan niyan, Madam Tonya. Ako na in love sa maitim at pangit tapos siya pa naglokon. Umanap ka ng pangit at ibingin mong tunay. Pero ba't parang yung pangit pa yung may kapal ng mukhang magloko eh, no? Grabe naman ang kapal ng mukha ng yarn. Pa-shoutout po for Tuno Family. Pa-shoutout, Hill. From Texter 0985, good morning DJ. Paglit po kay Inday Martang Judy Kumba ng Alicia Isabella. Hi there! Good morning! Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got here a song from Rockista Reimagine, an AI version of Gisingin ng Puso back to back with Araw Gabi. Still here of course at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

Tapos iniwan na by Rocksteady. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio! 9:17 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning! Parang kanina, ano lang ha, ang tirik ng sikat ng araw, ba't parang biglang kumulimlim? Nyari! Masyado yata nakikidalamhati dun sa mga pusong sawi. Bakit parang nakikijive siya sa, ano, sa mga nararamdaman ng mga listeners natin ngayon? Sa mga broken dyan, di ba? Bakit parang gusto umiyak din nung kalangitan? Di ba ako nakakapaglaba? Sa mga kasalukuyan naglalaba dyan, o meron ka pang chance para mag-back out dyan. Di ba? Ingat ka. Ang sayang. Sabi dito ni Kimerot. Ayan. Manhid na kaya wala nang pakiramdam. Naku, di niya na daw maramdaman yung pakiramdam ng ma-inlove. Manhid na siya, honey. Naku, masyadong nasaktan ng isa sa mga kapatid natin, mga guys. Nagkaroon ng mga matinding problema kaya manhid na. Ano bang kwento? Bakit ka iniwan? May nagsabi kanina, iniwan daw siya tapos pinagpalit sa pogi at may sasakyan. Eh, goals talaga kapag may sasakyan eh, no? Parang it's a must na kapag maniligo ka, dapat may sasakyan ka. Next time na lang ma-in love, focus muna sa bar exam from Kai. Uy! May taker tayo ngayon ng bar na nanonood sa ating ngayon. Bakit nanonood ka, madam, attorney? Kala ba focus sa bar? Nanonood ka naman. Uy, congratulations in advance, attorney, ha? Iparamdam mo nga ulit sa akin, papi, from Makma. Halika rito, paramdam ko sa'yo. Chill muna, kau naman, sabi niya. Dapat ano, i-follow ko to si Ma'am Kai kasi ano, sa kanya ako hugot ng lakas. Ma'am Kai, follow mo nga ako para ano, follow back kita. Follow back. Pinalo eh, no? Attorney na yan. Claim it, attorney. Kasi to be honest, DJ Max, kinilig talaga ako ng slight nung nalaman kong ini-stalk niya sa Sokmed ako. Tapos nag-PM at nag-sorry pa siya sa akin. May ganon! Nakung, pumogi ka kasi kapatid. Nasobrahan yun. Saka simula no, binasted niya ako DJ Max, hindi na po ulit ako na in love. Nagkakagusto or crush, DJ, man na pa. Pero yung ima-in love, hindi ko na ulit maramdaman. Kaya nag-focus na lang muna ako sa sarili ko. Inalagaan ko sarili ko at minahal siya. Iba naman pala nagagawa ng self-love talaga eh, no? Talagang nag-glow up. Sige, sure, sabi dito ni Ma'am Kai. Hi there! Thank you, attorney! Hello, Ma'am Shai! Melchora is back. Naku, muling nabuhay si, ano, si Melchora Pino. Counted ba yung main love sa pera? Doon na lang ako kinikilig eh. Uy, sinagot ka tuloy ng, ano, ng, technically. And practically, yes, sabi niya. Uy! Yes naman pala. O so, Ma'am Shai, counted daw yun, yung pakiramdam ng main love sa pera. Uy, pero ano ha? Money is the root cause of all evil. Huwag na tayo masyado magsasalita ng mga ganyan ng terms. Baka i-parse yung grammar natin ni Ma'am Kai. Good morning, good morning, good morning! Uy, pang ilang ano na ba? Second week ng bar ops natin ngayon. Mga ano natin dyan, mga nag-bar take dyan. Diba? Mga nagtatake ng bar exam. Second week na nila, diba? It's their second Sunday. Kuya, naka-live ka rin. Oh, naka-live ako. Bakit? Wala ba akong karapatang mag-live? Jan Bakiran, huwag kang mangulit sa comment section ko. Tanda ko ba ang pakiramdam ng pagmamahal ni Mac Arthur at ni Emilio Aguinaldo? Hoy! Wala sa kwento yan, Melchora. Ikaw talaga. Feeling mo naman, nahabulin ka talaga nung panahon mo eh. No? Gumamot ka nga nun. Anong campus po kayo? Campus Santo. Ano po? Top Santiago po ito. Santiago Campus. Sabi naman dito ni G, grabe, inosente ako. In love na pala ako. Hindi ko pa alam. Yun pala yung first love never die. 14 years old noon. Uy! May ganon? Ang agang lumandi naman yan, mga 7 a.m.
Medyo maging late naman daw, ah, mga 5:33 p.m. Parang hindi masabihang ang aga naman nitong lumandi. Archie, question mark, huwag ka dito sa comment section ko ngayon. May bagong pag-asa. Yung pag-andyan na siya, lagi kang kinakabahan na na-excite deep inside, sabi dito ni Jennifer Angeles Miro. May mga ganun? Mga di makahinga kapag andyan si crush? Mga nai-in love? Sa una lang yan masarap, di ba? Sa una lang masarap ma-in love. Pag tumagal-tagal na, ako sinasabi ko sa'yo, ang gastos na, ang sakit pa sa ulo. Pero tanda nyo, pag na-in love kayo mga kapatid, kasi nga, feelings and love are fleeting emotions or feelings, mga kapatid. Hindi porket wala na yung kilig, wala na yung spark, eh wala na rin yung love. Dapat nandun pa din yun. May time na hindi mo siya mahal, may time na hindi mo siya pinipili, may time na may mas maganda sa kanya or mas pogi sa kanya, di ba? Pero it's your obligation na piliin siya araw-araw. Yun yun. Ay, lo, laghay lang i-hire. Ginamot ko si MacArthur tapos na in love sa akin. Love at first sight ba? Kaso ending si Maring Gabriela. Si Gabriela silang sa iba yon. Ikaw talaga Melchora Aquino, hindi mo maano, ang tawag dito? Hindi nagiging coherent yung ano mo, yung timeline ng history mo ha. Search pa ng konti. Pag ganun, di daw true love yung butterfly sa chan. Wala yun. May butterfly sa chan? So, doon pala nagkakaroon ng metamorphosis sa mga butterfly at caterpillar sa chan? Ganun yun, Lori Jane. Ikaw eh, ano, pasulpot-sulpot ka, Lori Jane. Hello po from Prince Clark Lopena. Lopena, ayan. Yung pag-andyan na siya, lagi kang kinakabahan na na-excite. Landi lang yun. Sabi kasi nila, ang love hindi daw yan na-explain. So kapag na-in-love ka daw dahil maganda siya, attraction yun, yung mga ganun. Pag hindi mo daw maipaliwanag, that's love. Sabi nila ha, sabi lang. Pinapabaga ko kasi calculator ko, DJ. Pinapabaga? Ay, pinapabaga. Kala ko pinapabaga. Parang pinapasabi sa Ilocano, di ba? Ba't mo naman pinapainit? Sabi ko sa iyo, kapatid, huwag ka na mag-aral. De, joke lang. Mag-aral ka na nga, huwag ka nang manood ng live ko. Nang ano ka, DJ Max, move on na. Sabi. Tinatanong ko lang naman kung naaalala mo pa ba yung pakiramdam? Ikaw ang hindi maka-move on, di ba? Ako eh, ano, happy na sa buhay. Ay, hindi pa pala, marami pang kulang. Kailangan ko pa ng milyones. Bilyones, if God will. Nasa tops yan, ha? Tapos wag na daw ma... Ha? Tama, nasa tops yan, ha? Tama na, tama ka na dyan, Lori Jane. Hindi ka naman tops yan, eh. Diba? Yes, first love or puppy love, ika nga nila. First time kong tumakas para makipag-date that time. At nagawa ko din mag-over the backwood, sumabit papalda ko, sabi ni Rowena Medayo. Ayan. Nagagawa ng mga nag-over the backwood, di ba? Nakakarma ka agad. May kakilala nga ako, nag-over the backwood. Ay, hindi, baka nakikinig yung tropa ko na yun. Dito sa Santiago lang yun. Nag-over the back, sumabit yung ano, yung sing-sing. Nasama yung daliri, kapatid. Totoo yun na nangyari yun, mga kapatid. Kung kilala nyo siya, hindi kilala nyo siya. Nag-over the back, sumabit kasi yung sing-sing doon. Alam niyo, may mga patulis yung mga gate, di ba? Sumabit yung sing-sing niya ron. Alam niyo na yung nangyari sa muno. Diba? Sabi nga ng Kamikaze song, tamis ng unang tikim. Grabe, unang tikim ka agad, nagtikiman yan. Anong lasa? Hindi ba maantok? Grabe naman yun. DJ Max, parang mauuwi sa slambok ang tanong natin dito. Okay, yung unang mahal, nakalimutan ko na. Ano, denial. Nasa denial stage ka pa lang. What campus po? Top Santiago po ito, Santiago campus. Wala nang iba kung di sakit sa ulo, period. Yun yung naramdaman ko noon. Kaya tanda-tanda ko pa dahil talagang sumakit ang ulo ko, DJ. From Katrina Disipulo. Disipulo ka naman pala.
ilapit mo kay Lord, disipulo kay, di ba? Di na po, di na po atatanda, manhid na, sabi ni Oppa CJ. Manhid na yarn? May mga ano talaga tayo, may mga listeners tayo, may mga classmates tayo na trauma sa pag-ibig, kaya na, manhid na. Alam mo yung ano, yung sa sobrang exhausted ka na, sa sobrang pagod ka na ng umibig, ganyan. Kasi every time na may dumarating na tao, binibigay mo yung ano, yung full attention mo, and yung mga natural things na binibigay pag nai-in love. Pero lagi kang nasasaktan, kaya hindi yan, napapagod ka na lang magmahal. Parang pag may dumarating na tao, wala nang excitement. Yun yung mga, para sa akin, true definition of manhid na tao. Na. Tanda ko pa din yung sakit ng nawawalan ng pera pag in love. From Papa Bear. Ayan, gastos much kasi. Sabi sa'yo eh, hindi pwede naman may love ng ano, ng tipid lang, di ba? Turo-turo lang, sundot-sundot, ganyan. Diba? Sinusundot yung mga tokneneng, ganyan. Kikiam, fishbowl. Diba dyan? Kung ano naman na inisip, diba? Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air at pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. As per requested by one of our listeners, I've got your song from FM Static with a song called Tonight, back-to-back with Secondhand Serenades, Fall For You. And of course, retain the frequency, ladies and gents. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio.

9:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And welcome back to me. Welcome back to you, mga kapatid. Kapiling nyo pa rin po, DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Napaaga yata ang DJ Ego nga. Nakarating na si DJ Ego dito. Nakalimutan niya kanyang time slot. Anyway, mga kapatid, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Meron pa tayong dalawang oras ng pagsasaluhan, mga kapatid. Mahaba-haba pa rin yung oras na yan. Naway, patuloy lamang po ang inyong pakikinig dito pa rin po sa inyo. Solid tambayan tuwing tanghalian, mga kapatid. Kapiling po, DJ Max, of course. At nananatili ang ating katanungan, tanda mo pa ba ang pakiramdam ng ma-in-love? Again, tanda mo pa ba ang pakiramdam ng ma-in-love? Para po sa mga, ano natin dyan, mga listeners natin dyan na, you know, gusto mag-throwback. Balikan ng alaala, maaaring masalimuot man yan o nakakakilig man yan, di ba? Pero tandaan mo, minsan kang kinilig nung na-in-love ka talaga, di ba? At saka, nasaktan ka rin, syempre. Syempre, kilig DJ from Grace Huerta. Oh, alam ko naman, matik naman na kilig, pero... Share mo naman yung ano pa, ano yung... Ano pa yung nangyari doon sa kilig mo? Siyempre naman, teenage life yun, 35 years ago. I was 16 years old noon, Max. Oh, talagang Max. Sorry, nanay. 16 to 17, batang-bata pa, tas nag-move on na ng 18. Oh, from Nanay Anna. 35 years ago! Parang anong mapanahon, black and white pa lang. Grabe naman yung black and white na yan. Ano? 35 years ago, nung unang naranas ang ma-in-love ni Nanay Anna. Okay. About yung ano, yung iba po dyan. No? Lalo na yung mga kasama nila, yung mga love of my life nila. Diba? O, syempre, yung unang araw na nagkita kayo, ano yung unaramdaman mo? Inis DJ, sabi niyo. Kulo ng dugo, hindi lukso ng dugo. Kulo ng dugo, naramdaman, sabi niyo. Ayun, namaga ang mata sa kakayak, sabi ni Joanna Alintani. Bakit? Kasi hindi ikaw yung gusto niya. Na-inlove ka sa kanya, pero hindi siya na-inlove sa'yo. Yun lang. Keep those messages coming, mga kapatid, mga classmates. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Madonna with a song called Crazy For You. Back to back with Roxette's It Must Have Been Love. O, diba? Ayan, para sa mga nababaliw at saka, ano dyan, yung mga inakala nilang pag-ibig yun pala sa akin. Retain the frequency, mga kapatid. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11 in the morning. And syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio nga ni mga kapatid. Good morning to each and every one of us, mga kapatid. Likewise, good morning din po sa mga nakatambay sa ating programa dyan po sa may Ramon Isabella, sa mga nakikinig po sa ating ngayon dyan. Happy birthday to Chelsea, by the way, na nagsa-celebrate ngayon ang kanyang 17th birthday. 17? 12 yung height, 17 yung age yan. From Ate Ditch, sabi niya rito sa ating FB page na yan. Sa tuwi na inaalala ko pa rin siya. Sinabi kasi ang pangalan. Yung kwento ko sa'yo na pinagseselosan ng kuya mo noon, sabi. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ibang tamis ng unang pag-ibig. Ito ba yun? First love never dies? Parang hindi naman. From Texter 1846, happy birthday to Lola naming maganda, Gladys Sales ng Quezon San Isidro, Isabella. Woo! Oy, happy birthday po Lola Gladys! Ayan, tumatan. Aging like a fine wine. Ayan. Habang tumatanda, lalong umaasim nga ni si Lola Gladys. Ba pala yung asim niya. happy birthday po Lola Gladys. Sana'y maabutan niyo po kami ng merienda dun sa bahay. Mga ilang kanto lang naman eh, nung pwede namang mag-e-bike. Pagbate mula kay Kelly at Tamboy ng Canada. Salamat po DJ Max. Happy birthday po muli Lola Gladys Sales. Araw, blessed morning sa'yo DJ Max. Tawagin mo na lang akong Mommy Ed from City of Ilagan. Good morning sa ating lahat. Araw-araw ang nakikinig sa programa mo DJ. Ano bang logo mo sa FB page mo DJ Max? Gusto kitang i-follow kasi puro namang ibang lahi nakikita ko. Search niyo lamang po DJ Max. Basta yung nakaano po, nakakulumbaba na DJ. Yung basta may nakalagay din po sa profile picture ko mismo na DJ Max. Hanapin niyo po DJ Max of... Lalabas kasi yung dating radyo kung saan ako affiliated. Basta hanapin niyo na lang po ang tawag dito. Ano yun? Pwede kaya mag-recording ng top 20 bukas quiz. Kasi play na lang dito, DJ Echo, gano'n. Parang di amenable dyan siya yun. From Texter 0985, DJ shout out kay Uno Bang Seat, always listening here at Alicia Isabella. Sabi ko sa inyo, but hindi ba, hindi nyo ba pinag-aralan ng proper punctuations? Galit na galit yarn. DJ shout out po kay Uno Bang Seat, always listening here at Alicia Isabella. Uno Bang Seat na naman. Hindi ka na naman naligo, Uno. Inaano ka ba DJ Max? Bakit ganyan ang question of the day mo from Marie Sheila Gutierrez? Ba't parang kasalanan ko? Hindi ka pa rin naka-move on, kaya ganyan kay, di ba? Parang palovers ka ngayon DJ Max, nandadamay ka pa eh. Pasis-pas na nga, uy, sabi dito ni Mommy Ophelia. Mami ka na't lahat-lahat. Naaalala mo pa rin siya. Wala namang masama, di ba? Siyempre, naging part din ng alaala, di ba? Ay, tatandaan pala dapat, DJ. Kinalimutan ko na eh, sabi dito ni Maria Ellie. Ang bitter niya. Dapat ano, ano ba yun? Forgive na lang. Forgive mo na siya. But never forget. Siyempre, anin, magiging stepping stone daw, anong career. Magiging ano mo yan, na gabay at saka tawag dito, aral yung nangyari sa inyo, diba? At least eh, kung may natitrace kang parang naamoy mong dating pagkakamali na nauulit ngayon, eh alam mo na, diba? Low-key lang DJ, lalo na nung teenager pa lang ako, sabi dito ni Evelyn Daruka. But parang AI kasi yung profile picture, kaya ano, anong tawag dito?
Kaya naman pala nung teenager pa daw siya. Alam mo, iba talaga yung ano, yung mga panahon nung ano, yung love story nyo nung high school. Talagang iba yung kilig, as in. Kasi pagdating nyo ng college, parang medyo seryoso na dyan, naghanap na kayo na okay dun tayo sa department ng engineering, maghahanap ng jowa, ganyan. Ay, doon naman tayo sa education kasi sabi nila bagay daw ang eduk at cream, ganyan, di ba? Nursing at saka engineering, mga ganyan. Yung accountancy, single yan for life. Di ba? Kasi mga accountancy, busy-busy yan sa balance, di ba? Sa balance sheet nila. Mga eduk yan, may mga time yan para magmahal, di ba? Yung mga engineering, may time din yan kasi tanggap naman nila ang tres. Lalo na yung mga nursing with care, di ba? Yung mga yan kasi focus na masyado sa career nila yung mga yan. Kaya parang yun, busy-busy match. Yes, Ma'am Maria, eh, napachat ikaw. Anong meron na naman, ha? Mm-hmm. Hindi makatulog. Ba't gano'n hindi makatulog? Kilig na kilig yan. Anyway, patuloy lamang po ang... Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935. Ay, nag-checklist daw siya. Ikaw naririnig ko sa radio. Kaya naman pala. Shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa my Fort Isabella. Ay, tampo pa kayo. Hello po, Fisa, Fort Isabella, dyan po sa may Bataol, Santiago City. Big shoutout to Ma'am Marian at Tamayo. Bakit Tamayo pa rin? Magpakasal na kayo, Ma'am Marian. Ano ba naman yan? Oh, shoutout na po natin yung mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa mga technicians na... Anong ginagawa niyo? Agin-agin lang naman karamihan dyan. Pabagal kumilos, di ba? wala nang natapos, di ba? Kung di pa sigawan, hindi pa kikilos. Pag wala pang nagagalit, wala pang gagalaw, talaga naman. May mga apprentice nga ni, pero ba't parang walang bitaw? Si Ramzan, ganun pa rin. 30 minutes, diagnosing. Yung 30 minutes diagnosing, nagiging 3 hours. Wala pa rin yung escalation process. Anyway, keep those messages coming, mga kapatid, mga classmates. For the meantime, let's get back to the music. I've gathered a song from Air Supply with a song called Just As I Am. Back to back with Peter Cetera's Glory of Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Umangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Taps ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa Taps mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
3: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad ng edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumika upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.

Awit ng Lupa by Papa Lim right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, the realest radio on the planet. And of course, mga kapatid, kapiling niya pa rin po DJ Max. And guess what? We're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. Again and again, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga umantabay, tumutok, at mga walang sawang nagpadala ng kanikanil mga mensahe sa ating text line. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, abangan nyo po maya-maya si DJ Ego para sa kanyang program na The Love Songs Parade. Dito pa rin po yan, syempre, sa 107.1 at saka 107.9. Huwag bibitaw kung saan man kayo nakatutok ngayon. At syempre, ihabol natin yung mga pahabol na mensahe dito sa ating mga katanungan, yung mga nagpadala, diba? We've got our question of the day which goes like this. Tanda mo pa ba kung ano ang pakiramdam ng una kang nagmahal? Tanda mo pa ba yan? Parang kinalimutan mo na siya, pati yung naramdaman mo. Inis na lang yata yung nangingibabaw sa'yo dyan, kapatid, ano? Pero syempre, ganun pa man, kailangan nating pag-usapan yan, di ba? DJ Max, masyado kang palovers ngayon. Nandadamay ka pa, sabi mo. Hindi nga. Pinag-uusapan nga lang natin. Wala ka bang naging first love? Ganun? Hindi mo ba naramdaman na kiligin man lang? Okay, may mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa May Cordon. Isabella, good morning po sa inyong lahat. Hi! Big shout out as well sa mga nakikinig po sa atin ng mga Tapsiyan, ng mga parents. Hello, hi there. Good morning! Happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga wala naman pa ng halian na... Paano ka na naman tatawid niyan? Mamaya tumagos ka na sa pader niyan, di mo kakakain, di ba? Kasalanan mo to, DJ Max. Naramdaman ko ulit. Hindi na naman yung naramdaman mo. Wala, inis na lang yung nararamdaman mo dyan, kapatid, panigurado. Di ba, sabi ko sa'yo, kaya tanong lang naman kita, tanda mo pa ba kung ano yung pakiramdam mo nung una kang nagmahal? Kinilig ka ba? O naihi ka lang nun? Good morning sa mga nakinig po sa ating ngayon dyan sa May Quezon, San Isidro, Isabela, sa aking pamilya na walang sawang sumusuporta sa akin ngayon. At syempre sa aking misis na ewan ko kung pinagluto nga ba ako ng pagkain. Kasi hindi na ako kakain dyan. Ang ating pananghalian ay sponsored ngayon ng inyong pambansang Echoserong DJ. After ko po talaga rito, siya na po ang mapapakinggan ninyo. Wala nang iba pa. Para sa kanyang programang The Love Songs Parade. All your favorite love songs, mellow songs, low rock songs ay maipliplay po sa ating programang yun. I guess that's for now, mga kapatid. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day at laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Roel Rostata with a song called Bagani. May nagre-request kasi neto kanina. Parang lalaban daw yata sila sa puwersa ng kadiliman habang nagdadrive daw papuntang Tugigaray. Ay, mga kaibigan natin dyan. Yung mga tropa natin na papunta ng Tugigaraw, eh, parang ano daw nila to? Ito yung mantra song nila. Ganun. Bagani. Parang isang buong pamilyang lalaban eh. No? Makikipalaanit lang pala sa Tugigaraw. Oy, happy wedding sa ating ano, sa ating kaibigan dyan. Pasensya na, hindi na po kasi nag-host ang inyong lingkod na mga ganyan. Hanggang ano na lang ako, nag-host ako pero... yung host na pandilig ng halaman, yun lang. Kung kailangan nyo po ng wedding host, ganyan, no, mga debut, wag rin po si DJ Echo. Baka sayawan niya kayo dyan ng bida ang saya. diba? Napasayaw siya. Ewan ko ba, host ng Jollibee, pero nakita kong kumakain ng love ko to. Diba, siya po yun, si DJ Ego po yung napapa... Andito na po kasi siya. Ikaw ba naman, naka-leather jacket, tapos dadaan dyan sa ano? Wala. Hindi. May mga
nag-comment kasi sa akin kanina. Sino yung naririnig namin, sabi? Eh, yun nga. Alam nga naman makita nyo si DJ Ego na naka-leather jacket dyan sa labas eh. Natusta siya. Kaya pumasok na po siya rito ngayon. Anyway, back to back with Little Manuel's We Know The Way. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: yes, yes, yes, my classmates, a song from Willie William May. Now we're eating Tantaran Chuchuru right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang hapon naman at magandang tanghali pa lang, 12:17 on the clock. Ngayon po'y nakikinig pa rin dito sa Tops Radio, Santiago. Kasama po ninyo at this juncture.
1: At this juncture!
0: Aga naman natin mag-Englishan dito. Hello kay Kuya Casey. And also, hello to Copal. Ganda na pangalan na, Copal. Gusto ko yun. Welcome to the program. Ako po si DJ Echo. Makakasama niyo po hanggang alas 3 po ng hapon. This is not yet the program na i-hold natin. Pero as early as now, i-airin na po tayo. Since nandito naman na tayo. Kanina pa actually. Kanina nandito pa si DJ Max. Eh, nandito na rin po ang inyong lingkod. Kaya naman, dahil nandito na rin ako, simulan na natin ang saya. Simulan na ang saya. Tantaran chuchut. DJ Echo at Jusero ang inyo pong makakasama hanggang mamaya pong... ayun, hanggang mamaya po, alas 3 ng hapon, from 1 to 3 p.m. para po sa programang Love Songs Parade. At sa mga pagkakataon naman po ito, hindi ko ba alam kung ano ba nung programang to, sabi ni DJ Max. So, buwan mo na lang din. Lilinawin mo yung uupuan. Baka ibang upuan tong maupuan ko. Hindi pala siya upuan ng DJ. Diba? Ika 12 ng September, taong 2026. September 12, 2026 is our official date for today. Nakapaglaba na ba? Nakapaglinis na nga ba? O ba kaya naman nakapag... ano ba yun? Nakapaglaba-laba or nakapag... tapos na ba kayo? Nakatapos na po ba kayo ng mga home chores? Word of the day, home chores. Yung home chores, ganito yan eh. Yung home chores, yan yung ano, diba, sa kanta. Yung stanza, pre-chorus chores. Pabati daw si Ral J. Pabati man DJ, bus driver from Santa Isabela. Baligatan, Kenagitay, Agub Ubra, iti CPF Oy. Happy listening sa mga taga CPF. Happy, happy Tops Radio listening sa inyong lahat. Mga bossing ha. Ako po'y nanggaling din naman sa Zambales kahapon. For an event na naman. Oo, tapos sobra talaga. Medyo devastated. Hindi naman. Medyo nasad na ako kasi may mga parts pa rin talaga sa Olonga po, Dau, Pampanga, and sa Zambales, especially dito sa bandang Pangasinan po. Eh, talagang marami pa rin po talaga tayong mga classmates dyan na nakaka-experience ng baha. Oo, kaya ipag-pray po natin na yung mga bagyo po na paparating, huwag na lang magtuloy. Para naman sa safety din ng mga classmates natin from all over the Philippines, even all over the world, syempre, sa mga may experience ng mga classmates natin na nasa ibang bansa, sana lagi silang nasa ligtas na kalagayan naman. Okay, it's 12:21. Welcome to the show. Antabayan na po ninyo ang aking programa mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon for the Love Songs Parade. Marami tayong replay ng mga love songs magugustuhan po ninyo. And of course, if you feel like listening to your favorite song, alam nyo gagawin, nakalive po ngayon ako sa TikTok natin. So follow nyo ako sa TikTok, DJ Echo Echocero. Nakalive ako ngayon, pwede po kayong mag-request at magpabati sa ating TikTok live. Shout out kay Jellabee! Hello, Jellabee! Oy, talagang si Jellabee, malapit talaga sa puso ko. Hello kay Bambi! And kay Roland Kabakungan. Hello, Sir Roland. Shout out sa you. Happy, happy Tops Radio listening naman. Sa lahat ng mga nasa bahay, nasa trabaho, nasa school, or nasa palengke, namamalengke ng panghapunan or pang-ulam ngayong araw na to. Hindi kaya naman nagbabudget na si Mami ng para sa gagastusin nila para sa isang buong linggo. Saan man po kayong dako ngayon naroroon, ano man po ang inyong mga pinagkakaabalahan at ginagawa. Happy, happy, happy, happy Saturday and happy Tops Radio listening sa inyo. Kamusta po bang inyong mga araw? napakaganda ng panahon, napaka-perfect ng pagkakataon ngayon para tayo po ay maglaba. Oh, ang bilis matuyo ng mga labahin kapag ganito, lalo pag ang gamit mo ay... sabihin nila may promotion tayo dito. Kahit ano pong sabon ang gamit ninyo, doon kayo sa... Banayad sa kamay? Basta kung ano yung comfy ninyong gamitin na sabon, eh okay lang naman. Ang importante ay malinis po yung inyong mga lalabahan na mga damit. Ano eh? Magandang hapon at magandang pananghalian kay Dre, kay Dap, and also may nag-chat dito pa shoutout po kay Uno na Nabangsit. Makasi eh. Sabado na nga, wala na nga ang klase sa school, ayaw pa maligo kasi para hindi kayo bumangsit. Ang pagligo po ay once a day, at least once a day, hindi po once a week yan. Mali po yung prescription sa inyo pag once a week po kayo naligo. Nako, bang pa talagang magiging bangbangsit. Magiging mabangsit kayo. Oy, paano kayo lalapitan ng mga crush nyo pag nabangsit kayo? Diba? Hello din kay Dane, kay Estebis, at kay Auxilia. Shoutout po sa inyo ay magandang pananghalian. Ano po bang mga ulam natin? Anong pong ulam ninyo para sa pananghalian ngayong araw na to? Ang sarap naman yan. Adobo sa gata. Ang sarap nun. Adobo sa gata, mga ganun. Ano pa ba yung mga all-time favorites ng mga ulam? Dineng-deng. DJ, pa shoutout po kay Soleni. Huwag na mangarap magkagawad. Oy. Bakit naman magkagawad? Ay, malay nyo, hindi talaga siya pangkagawad. Malay nyo naman, pang ano talaga siya, barangay kapitan. Kapitana! Anda ka din, tibagas! Ay na. Shoutout din kay Alan Q. JJ Palaya. Oy, palayain nyo na siya. Palayain nyo na pag hindi na siya masaya sa feeling natin. Palayain nyo. Hello kay Celia Bonifacio, nanonood ng TikTok live. Hello po. Anong station po yan? Ito po ay 107.9 and 107.1 Tops Radio Santiago City. Yes, grabe naman din yung mga ano, no, yung mga nagaganap ngayon sa bansa natin. Kung walang bagyo, kung hindi bagyo, eh may ginginid. May mga pagyanig-yanig na mga ganun. Hindi kaya naman kung hindi pagyanig, pag bagyo may mga buwaya. Nakawala daw yung mga buwaya daw kasi sa sanctuary. Diba? Silent sanctuary. Ano ba yan? Sabi nang dito yun. Binasa ko lang yun. Hindi lalim sa akin yun. Jessa Tanghali. Shout out. Magandang tanghali. Jello Teen. And kay Andre B. Magandang pananghalian naman po sa inyong lahat na nanonood ng TikTok live at sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga bahay. At kung walang sariling bahay, sa kani-kanilang mga inuupahang bahay. At kung walang bahay, walang inuupahan, sa kanilang tinitirahan. Ayun na nga. DJ, ano nga ba ang pagkakaiba ng bahay sa tahanan? Ay! Ba't may mga ganun kayong tanong? Parang medyo lalalim na ng konti yung ano, yung inuman. Malalaman pag yung ano, yung Nomax ninyo, no? Yung takbo ng Nomax ninyo, malalaman mo na talaga pag sumakit na yung kamay mo sa mouse. Hindi. Lumalalim na yung usapan kapag medyo iba na yung amats, diba? Ramdam mo na yung amats pag yung usapan nyo na eh lumalalim na gano'n. Yung nagsisimula yung sa'yo. Pero alam mo pare, ano, sa totoo lang ha. Ayun, mga ano, mga deep talk starter pack. Pero to be honest, ayun naman. Magsisimula na yung open forum nila, gano'n. Tapos magdederecha na sila ng mga gano'n. Hanggang sa eventually ma-solve na kung ano man yung mga hinanaing nila sa tropahan, mga gano'n. Mga tinatago nilang dinadamdam nila dun sa kaibigan, di ba? Pero sa totoo lang, pre, na-offend talaga ako. Na-offense ako sa... Ilang beses na daw kasi kaya plural na na-offense. Request nga po ng K-Cast. Ano po yung K-Cast? Hindi ko po maintindihan. Hello kay Opsi and kay Mr. Gemini. Tayo po ibabalik with more balitaktakan at kamustahan right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kapiling po si DJ Echo at Josero. Let me give you this time something classic from Gloria Estefan entitled Get On Your Feet. Dito lang po sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.
1: Tops Radio.

0: TBS TAS Radio. Radio.
1: The show, mga classmates, ito pa rin ang Love Songs Parade. And kapili niyo po DJ Echo hanggang mamaya po alas 3 ng hapon. Samahan niyo po ako sa ating dalawang oras na tugstugan ng ating mga favorite love songs from the past, present, wag lang yung future kasi hindi pa nare-record yung mga yun. Yung mga future songs, yung mga ano pa yan, mga kinocompose pa lang as of the moment, mga ganun, ganyan. Wala pa, hindi pa na-release. Buti na lang yung release ni Auntie na approved. Sana all. It is now 1:22 in the afternoon, mga classmates. At syempre, try natin pag-usapan, hindi love, kasi puro love yung ano yung topic ni DJ Max. Ibahin natin. Bakit ka nagloko? Yun na lang, derechahan na lang mga classmates. Ano, huwag na natin i-sugarcoat yung mga bagay na yun din naman yung meaning. No, I'm just kidding. Ngayon, mag-usapan natin, bakit nga ba may mga awitin talaga na pag narinig mo eh, you cannot help yourself but to fall in love. Not to a particular person, pero you fell in love with the song that makes you wanna, you know, fell in love with a person na rin. Di ba may gano'n? No, parang halimbawa narinig mo yung song na ganito, yung song ni... Cup of Joe na multo, di ba? Ay, hindi ka naman in love, pero parang yung song, as you close your eyes and you listen to that song, it really brings you to another dimension. Alam mo yung ganun na feeling. Na parang dun sa dimension na yun, na pagpupuntahan sa'yo or pagdadalan sa'yo nung song, parang ang sarap may in love dun, no? Anyway, ang sarap din, alam mo, ang sakit din may in love. Knowing that the idea or yung laman naman talaga ng song is parang pang broken heart, di ba? Pang broken hearted yung song. Kasi parang minumulto siya ng damdamin niya. Ganun. Parang something didn't end well, ganon. Parang mga ganon. Parang hindi tumugma sa plano, sa nakaplano, yung actual na nangyari. Ganon. Sad lang. Anyway, samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 3. Let's keep on playing songs. At since wala naman akong makausap pa dito, kayo muna ang kakausapin ka. Usap tayo when I come back. Only here on 107.1 and 107.9. Tops Radio. Real Radio. Let me give you something from Westlife as requested via Messenger. A song from Westlife entitled Unbreakable right here on Tops Radio. Real Radio.

Grabe naman kasi yung lason mong halik ni Katrina Velarde, ano? Welcome back to the show. It's still the Love Songs Parade right here on your favorite radio station. Ito ba rin po ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Sabi ko sa inyo eh. Ah, di ba? Sabi ko sa inyo, magugustuhan niyo yung song ni Katrina Velarde. Awiting pinamagatang lason mong halik. Paano mo ba masasabi ang isang halik or ang halik ng tao ay nakakalason? Paano mo masasabing nakakalason ang kanyang halik? Ayun. O, yun yung tanong na lang natin. Marahil ito nga po ay sa kadahilan ng hindi masyadong fresh. Hindi masyadong fresh yung kanyang ano, for hindi masyadong fresh breath. Ganun ba yun?

0: sinasabi ha, ito po ay tanong ko, ganun po ba yun? Ngayon? Nagtatanong po ako, hindi ko po sinasabing yun nga po yun. Anyway, by the way, highway. Ako pa rin po ang inyong etcheserong DJ na bumabaliktad na yung orasan ko. Maluwag kasi yung watch kong suot ngayon. So, ano to, 1:50. Lumuluwag. Pero okay naman, nagpa-function naman siya. Naka-oras naman siya kasi it's 1:45 na. Diba? Nagpa-function naman, so why not? Kasi hindi masyado akong maluho kasi guys. Hindi ako masyado maluho sa gamit, honestly. Basta yung gamit ay functional at nandun yung functionality. Functionalism. Basta ganun. Eh, tapos okay naman siya. Fashionable naman. Letter P. Fashionable. Passionate kasi yung watch. Eh, ganun ba? Hindi. Basta yung gamit, yung function niya, gumagana naman. Okay naman siya. Fashionable. Wearable. Kasi naman sa akin. So, why not go for it? Okay lang yun. Actually, magkakaroon lang ako ng gamit pag may nagregalo sa akin. Luxurious na, hindi ba masyadong luxurious? Yung mga gamit na medyo mataas dun sa kaya ng budget ko. Mostly, regalo po ng mga friends, loved ones. Tara. Ay, nako, yun nga, mabalik tayo. Paano mo masasabi ng tao ay nagtataglay ng lasong halik? Yun ba ay kapag sila ay mabaho ang kanilang, ano? Ang kanilang pagkatao, ganon. Kaya naman ay ano, sila siguro yung tinatawag na Poison Ivy. Baka si Ivy yan, si Poison Ivy. Or baka naman, ito yung halik na alam mong mali, pero nung natikman mo, eh hindi mo na mahintuan kahit alam mong mali. Ala kayo. Sabi ko sa inyo, mga bawal na pagmamahal dyan, ha? Eh pungot-pungot ko kayo. Huwag ganun, classmates, ha? Okay? Huwag kayong papasok sa isang balong malayo na alam nyong ikakapahamak natin, ha? Always choose the right thing. Wow! Coming from me! Oh my gosh! Ay, nakatuloy natin ang tugtugan, mga classmates, dahil I've got more for all of you this Saturday afternoon. Okay, 12 minutes before we hit 2 in the afternoon. Coming your way are songs from El DeBarge, Celine Dion, Basil Valdez. Di ba magtunog social ka lang kahit hindi naman ganun talaga yung pronunciation ng pangalan ni Basil Valdez. Basil Valdez. Ginawa mong actual na herb talaga si Basil Valdez. Ay, nakatuloy na nga lang natin yung tugtugan right after ng ating commercial break muna. Patalastas muna tayong konti. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kapiling po si DJ Echo for the Love Songs Parade.
1: 107.1 Tops Radio, Real Radio.
2: Now, moving on.
3: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
2: Congratulations. What an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
3: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
2: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
4: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
2: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.

0: Ay, Diyos mio. Halika nga rito. Ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
0: Ay, yun lang.
2: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on Tops Radio.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos na bumbong?

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
3: You're listening to Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: bisa Pipi a grade 3 student.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
0: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
0: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Salamat, pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
0: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: voucher sa TAPS? Todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach?
3: Sige, tara. Iyayin mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
4: Wait lang. Teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
3: Eh, yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasamang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
0: Philippine Standard Time.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na.

0: News. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputo lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah, yun lang!

0: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
2: Ah, eh, yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Tabs radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. Tabs Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. Tabs Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. Tabs Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. Tabs Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. Tabs Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Did you know that TAPS Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.

0: my class, name any kind of animals.
1: Ma'am, carabao.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities. Kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS